0: O tlhaile tsebe go se fapanong ye ke Radio TEF 103.8 FM setiši sa go theletša batho.
1: Batho ba komaneng ithineng ka thuto ya 103.8 FM. Batho ba ga dikgale le re swara ka 103.8 FM.

0: le papa malabangwe ba gar malome malabangwe ba gar ra kholo jona sekongwa ma Africa ga la fasenge la badi mothobela ona ba jola ka metlhale ma judge sa phela ka fase ga murti wa le judge thobela metsi ke le some metsi ke le some se nyane go itjola fela go irela bo le some bomme sontaga ka sona se se kaone kaone kaone kaone kaone kaone kaone e le ruri tsene ka gare ga kgwedi ya dinamelwa tsa botlhe lesometeng October gomme ngwaga kona wa 2026 ga re swere re ntse re swere ko file yena le Dr. Masopamphelo a re badimo besho thobela o ne ba jalo ka metlha le majaji re sa phela ka fatshe ga morthi wa lejaji gomme ke napeke tse sebaka se ke napeke theoshe ditaba goba gona kere madume go diphoofolo ka mongaka tlatse ga morthi wa lejaji thobela ditelopo ke tamiša re mosong e mobotse ma Afrika jaba sa thulare bana ba jegalaka mo Afrika tumelong ke a go lotšha diphoofolo ka makhutlitšenne ka moka tšala fashe nna re etemiša ke a kgola le gabotse ke a kgola go rawa le gabotse ka nnete go te mbušwa ba pedi o tlanog phela o buša ka metlha le majaji thobela ka gore ya o motheletše ntumelele ntumele ke tsene ka fao moraleng ka fao ka fo ntlong ka fao tlo mongwe ka ba le re lwena wa tlhapa gare ke moka o lokisitše mašhela a boima mašhela a bothata ke go tamiša ka fao mošomong ke go tamiša wešo ka fao dinamelwang tša bohle ke le tamiša ka fao lwena fao pexity ke go tamiša tamiša ka mooka kere motsadi le wena ke go tamiša ka fao ke a kgola gore awa o gabotse ya kere le ke a tsa gore ka sontaga ka na le sketchup goba o ka napa go a senapa wa re ka lešhaiša labala go a se balege eupša a re lekeng bana bešong a re gotleleng o tla ba go loka maleka semogolomogolo ke babošheletša ba boletše bagologolo ba re bjago ka gore ba yone ke ena mmatheno ga mosetlhe mmine tao minangwe o mile tlhaka metsi a moroka pula thobe setlogolo sa bana reng mmine tlhantlhagane thobela mokonentšhi dikgolo setlogolo sa dikolobe thobela ke lee fela sešopanago se tloga sentae ja fela gore ka nete metso tseo ke masome pedipedi go etswela fela go irela bone some ke napeke tšhelete bogo le molebogo sefiso tlhongwane ga tlefatsa menyako lenolela la reka explosion ba le ba sefapanong ka nnete modimo ke yo mogolo thobela ba le weekend cruise re ya go leboga le compos finest ke go leboga bešo gomme ke nape gomme ke sa swere gona fa ke sa laitse fa gore aba ke nape ke šheditebogo le malebogo go iša fa le go kantorela ditaba re ya leboga ba tloga ba re file ditaba go tloga fela o rela botshelela fa lemisong re ya leboga gomme ke nape ke re re sa swere ka mokgwabo ke nape ke tloga ka laitsa fa gore a jekile lekgono wa tseba go na letabeng oši ya tshwenya na letabeng oši ya tshwenya e ya tshwenya kudu bana ba šuballa ba re bokobela bokobela bokobela bokobela bokobela ba re bokobela badiang a ra ba re dišhalo tše ngwe le gore le na a re tsepe gore lo tše ke tsonana ja ke nagana gore ke tlo moswara kantwe ka mogala ke mosima kare a ke mosima le tswalo ke gona monareng a gona taba ke bo monareng ba bina gobogane kere ke kgomo tša naga ke ebje jale ja ke tlo moswara ka motato ke ebetse go tloga fele go kotara go ikela fele go irela ya bo lesometeya a re wa tseba ke ya tshwenyega ke tshwenyegile ke tshwenyegile moyeng ke no nagana gore tabe ke no itliša ga botse ke nape ke no bolešana le ena ga botse ba bagolo ba go mpheta taba ya sa tabe go bona ka ke lebetse ke magare ba mabedi o le mola se ka go jana la ga botse ke no batabela gore kgone tše nngwe ke gopola botse ke be ke ne bo ngaka Mathiba ba ya lataba ye goraa ge o shetse o ya lefetlhong pele kwa tsana ya lefetlhong re lebelela saore le bokoko mama ke le bone ba ile ba e tlhalose marago ge o tsana lefetlhong re lebelela tše pedi tše tharo saore ke tše dingwe tšhe e le goreng re tlo ba re dilebetšešeng le legono ka gore jao Facebook re hwetšagala Facebook radio 2403.8 FM ke tswe ke timetše ka fa le motheletše ke tswele pele ka go fa mmino mmino wa Africa mmino wa maAfrika mmino wa borena o le re go kgantšha ka ona ka mehla le matšatši bothata ko gore eiya ga malapeng a mangwe go sa ba sa e gogela bima ba sa bona mathata ba sa itemogela hei wa tsaya bothata bokae polelo mothombeni ga ya bolela gore ka sebara makoti
1: Serageso go Radio TV 1.8 FM setiši sa go theletša batho o theleditše Serageso go Radio TV 1.8 FM setiši sa go theletša batho

0: 103.8 FM ka nnete station ke sona sa go theletsa batho ba ke go file yena ke yena Edward Motari a re ngaka Moroka ya o nyaka a rena fela re fela re phalatsa banna nako e tsene mo ke ngwe thata kudu e nngwe boima rena ba le ba go rata go ya meletelong rena ba go rata go ya menyanyeng ba go ya melatong a re tlhokomeleng re nyaka re fela re tlhokomela kare latsa ke gopola kwa morago wa ntha go go ile ka bola le moiso mongwe ka go tswa ka fa sekukhune ka fa a re tlhokomele mokgwa go kejesa tlhokomele taba go kejesa o mongwe a kare e ya kgonega a kere ba tlotsetlotse dikgana-kgana ka tlase ga plate ona ke moka o swara-swara fetsa wa ja ka gare fetse go tlhapa diatla wa ja o ja mo o tlhapa gape diatla ojele jale ke kotara ka nnete go ikela fa le go iri la bolesome stitching sona sa go theletsa batho radio tef 103.8 FM go mmelenane o sa lona le sagagešomo le gore nna le wena re tla ithuta ka tša ba rena tobela gomme ke sa sere gona fa wa tsaya kere ke a leka fa ke bone sa nta e jang metlholo fa kere ke a tietie ke etlangetlange nompetsa go norono o araba mosadi la go bolela sija tlhapi eupša ke tlo leka fela ka gobane le yena o tlo ka tlhalose re mo ke beng ona network e na le gono fela e ntlhaelatlhaelatlhaelatlhaela ka raba go nna taba re tlano go bona gore na re tseang re beya re kgone go tsetsa mo re roo pele ka gobane batho ba santse go tseba taba tšheka gobane o ka gotsa o mongwe ga dibeya ka se sebaka dutse ga ya re yo wa tseba ka tla ka senyagelela ka mašheleng a mantši kudu le th o bantshe re ya go romela ka kwa wa ba bona ka kwa ka kwa Solomon di le go ba go thuša ga go thuša chairperson le bo vice ba gona ka ba dimamo ba gona go thuša le wena ba kgone go tswela pele ka bophelo le wena ba tsweletša mošomo wa gago gore ba tloga ba go file ona ba go tshepile ka ona thobela ga gona taba tlano falekalekaleka falelefalelefale nke re bone ka gore ya neto ke ya tshwenya alright ga gona taba ke tseng tse le rona fela re kopana natso ge rentšeng re sa buša moya re ke tswe ke timetse ka fa ke go botse kanagela kopana ka ga re betse koše go thwe ke mmapula
1: sera gešo go radio tef 103.8 FM setiši sa go theletša batho.

0: manga si ana madala na mokhasho bohubedi tekula litho maru a tsoga kopane godimo ke patle mosheo le diatla a phatlha le ga a sa tlapananka jana itshila jawa ke masiki lebebe ke lesogana la tsatsankala wa ema seaparo lekgasa bosego le mosegare a iphelela ka dijo tsa naga ore bolwetse botia ka ntaka bo a fete ba ralokela kgole le ena o re ke mogwa jwa gagwe o fepa ke tlhago halala maaforika halala
1: matalane mokgatla re ya go leboga bošo ke bona mantšhw a re be re ya tlhoka ka gare ga kgwedi e botsebotsebotse ya dinamelwa e re ya go leboga bošo mpho ke go leboga ka taba jela ja irila ya lesomete ya kere ya ke go leboga bošo eya o re yaga mathata ka fa nageng ya borennatlheng a re beng aforika a re na dithapelelong aka gobane go bothata go boima ka metlha le matšatši ga gona taba ke tse dingwe tse e le gone gore naga ngwe le ngwe lengwe sentse fela ene o ditamogela a kre le a tseba gore go santse go ne o tsoga mphupudu pele go ka ba lekhutso o ne ba jale ere ke se tsene kodi ka gare ga dipolotiki ka gobane le nnaga ke na tso diaparo tša ntshego ke ne go tshwana le wena ke ne ethatela dipheta ka ethatela mašhela a gona taba a ethatela le ka moka le makgeso a gona le ka bothata thobela ere jebela se shupana ka sotlo ka senta ja fa le gore ka dite metsetso ke le semete ka dite go tshola fa le go irela bo le semete mpho ke go le boga bošu ka dite ba jere irela le semete re mo jere sa swere gona fa go la la la sa gešu gona fa go se sa go sa go tiri ja batho ere go go file na thabo a sereme ga mmogo le yena doctor AC Echiane mora wa fa tla ba re ntse ke tlo fa gore na tselo pele re nana e sobelela e ya kae ka gobane hei ke sobele go feta nko molemong ka mogolo gore ke be ke faletse tabae hei
2: sera gešo go radio tef 103.8 FM setiši sa botheletša batho

0: re tla mogopolela re mogopola ge le tlhaba le ge le dikela ke Thabo wa ga sereme a re gomolela boesuba ga saka ba re go bonolo ka fale lenyelong ga saka ba re go bonolo go thata go boima ka sebe bonolo ka metlha le matšatši eupia ba boletše ba re kgotlelelo e tswala katlego. A ke tsebe gore na ka ba bakae ba le gore nka lebele ka se sebaka ba ethegile ka mantšwa ba bona diphetogo. Ke sa tsebe gore ke ba bakae ba le gore ba ethegile ka mantšwa go ba ona ka lefoko bona ka mmolelwana bo ba felelo ba rashi na ona nto mohuto na re tlogela. Nka molebela jwang lena Dr. AC Chiane na re sena molele song. Go sha bana ba ishu. O sa le mo wana fa go sa re ju ona 3.8 FM ga ne di stishi sa le sona sa go tlhaja batho. Ke le bitse fela ga ne te gore se se bona ga tlo se tsenta ja fela re mo tsike ma semi pedi term. O e tsala fela go irila ya bo ya o irila ya bo le ya irila bo le semete. Nke ke bone gore na motlhomongwe re ka selokelwa na ka go e botlhokwa kudu ka bane yo mongwe a nebele ka se sebaka gotlele gore o ka gare ga mathata ana re sa ditso re tle re a swarefa re kgone go sedimosela le go tlhabosa setšhaba sa borena ga go jalo gore nke ke bone fa gore na nka sedie motlholo na taba ke le kgone go tswelela pepeneneng ka gobane bana ba borena ba sokola tlhe bana bešomo bana ba borena ba sokola ka montle fa ga e tla ešiwa tlhe banna e le mokgwa go nogore o na le bagologolo mme ba e bolela e re bolela ka tlhompho re sa nyanetse motho re sa nyanya fatshe ba re nka dieso Hello,
1: Sera Reshu, go Radio TV 103.8 FM, Setiši sa Botheletša Batho.

thabela khunana ra ditlhaku thabisa di hoho o panya panya tswa ka moroko ha le khale ke tho salamang o tswana ke ntse ko batla ke sa bone ba re khoma se hangwa ke ba setsa mathukwana tsetse motswalo moholo nna mmangwa ne mo hatsang tate khoma tate we hametse kai ba re pelwana mari jo mpola ya ha ke bola wa kwena nga thaba mabele dumela go tswana dithota ke re khala go fomella dipapo rutebella ditie report 40 sana le se rebella haratsi.

Alright, ska le bala fa go tsebisa re ka morago ga ile ya bone. Ke melo re tlo bana pele re tsena ka re ga artist detailing erna. Me ja tila lo hono ke ja tila di 11 October. Ngwaga salona 2026. Me so sino ba tshupa gore re tsene ka gare ga ngwaga o ka ma jaji ya 284. Me re setse ka ba jaji ya ka ba wa 81. Gore ngwaga o fitlhe mafelelong go Radio TF 3.8 station that listens to the people. Mohlomongwe ge le ona o sa tse bula selema sa gore a amogela re go dumedisa le nanong ke kgodung ya jazz nna ke nna khomotso ga mo kwena. O ska lebala fa yelo re tlo diagaga jala fa ke tlo go famolo jana go tswa go e mongwe ba tsebela go ba rena ba e le gore re tlabe re le gare re ba tsitsinkela mo tšatšing la lehono. Mme dula gona ka mokgwa mo tšatšing la lehono ga re tlo ba re le gare re tsitsinkela sankomota ke setlhopha sa jazz se e le gore re gare re a se tseba fa wena dula gona ka mokgwa mme re tlabe re re ka morago ga molo jana bona ra ria jalo.

lebogela yo Frank Liepa yo gape a tsebjago bjalo ka captain o thomile sehlopha sa gagwe sekolong gomme a se bitša antiques ka morago ba ile ba fetola lena ba ipitša sehlopha sa Uhuru. Lena lewe le ra gore tokologo me ino ba le polelwana ya go tšwela ka kwa le leming la se Swahili o ba ke Swahili

0: le le khono re sa go swaretse hlano ka tatelano re go thankgolela tsona mararankodi a bophelo yeo ba ngwadi ba yona e lego Patricia wa ga Leputu, Gloria wa ga Maponya le Paul Letshelele. Motsweletsi Petishi, Patricia Leputu, mola motsweletsi e le Gloria Maponya. Midumong le metšhineng re swaretswe ke Lucky wa ga Bopape le yena Mahlodi wa ga Malatsi. Metšhineng ke Nicole Maimena.
1: Detective?
2: Yeah, I'm a commissioner.
1: O ka sino riya mo commissioner wa fetse dula fase. Ah, tse bomolao. Ponche salutation, man.
2: Just that I'm so disappointed.
1: Ay.
2: Especially ka wena.
1: Ke ro tsana ke ro dula fase. I'm just inviting myself in. Ke a bona ro kwatile ene ke a tse ba ro dire o dire ke nyo ro kwatiso.
2: Okay.
1: Ke ka lo baka lo mpone nka dula.
2: Yeah, dula.
1: Aha. Detective Dehan. Ke nagana gore ke a tseba goreng gore o be felwe goba o be disappointed o nyamišwe ke nna o ka bo o dira keng
2: my chief
1: wa tseba mpitša le ka bo leta man ke theleditše detective
2: go diagetseng go gopolelwa lela gore dilo tša ka mmerekong ke tša ka mmerekong tša gae ke tša gae
1: wa tseba ebe ke sa botša lefofa mola ke re detective a kwešiša ompodite gore o bo ena le matsolaka o la go lathagelwa ke megopolo o tshwenye ke dimension ya mogakololo a gona ntw a e tseba botsebotse
2: my chief gape mothola a na bolwetse ba go lebala motho le ga a ka lebala a ka se gopolelo je disole o very much sane o kgona go gopola and-e ditaba tsa gage articulation ya gage is very much clear so nko o doka o nthalosetse gore
1: gabotsebotsegodutedetective o se ka bolale nna ka rompile ka mo interrogation room e kare ke diile molato a kere ke tile mo go ta go e tlhalosa goreng wena o kgone go kwešia gore motho ola ke enang phileng tip off fela gane go ne nto ngwe le gore se bolaise o ditse yone ke re ena matswalaka
2: a ke nyako bolela too much my chief ka lebaka la gore go tlhompha kudu
1: wa bona ke eng ke botsa le mosadi ya ka gore go ne basadi ba go ntlhompha mošomo ke ra wena detective go phela o tswele pele ka tlhompho we le go ntshepa o ntshepe tshepa nna fela detective ole se ka ntshepa
2: my chief ko kusa gore tabe ke ikuleng ya gore wena taba jaaka mmereko ngwa dibolela ka chai
3: thobela motlhomphege
4: thobela
3: le kae
4: re gona le kae mma
3: pele go ndumediša ka mokgwa e re go ntsebe na e ka ba bothata bo mo kae
4: nna ke mathomo ke le bona
3: o ka se re ke mathomo mpona ka lebaka la goreng ke ile ka go hwetsa kwa kerekeng tšatši lengwe ke nyaka phutha ditšhaba
4: gape nna le phutha ditšhaba re thusitše batho ba bantši jalo nka se gopole gore lena e ka ba manka gore a kere le kwa kerekeng phutha ditšhaba ke motho wa batho
3: o ke a bona mara wa sefatshe go se sago tsebjana tšeo tšago leswao le uwe ke ra gore le menwana a matsogo aa wena ena ke ya go tseba enkane o ba ke sa go tsebe le kerekeng mara moragonyana kua moragoragoragorago ke sa le wena lesea
4: ke sale lesea aa mma nabe lena le tla thoma efena
3: aa ke ra goreng ke go tseba tsebitsebi madimetša
4: aa mma aa ke tshepe ka bana madimetša
3: gane wena ko wena ma
4: nna ke nna thabo mma tse nna ke di tsetse nna nkane kare ke mental awareness month
3: eng
4: e se ka ba e le gore di thomile go sa jea gabotse
3: o ka se re nna ke je gabotse ke go tseba gabotse gore ko wena madimetša ko wena madimetša wa ka wena
4: mampele mma
3: ke eng
4: nna
3: e re ke go botse a ke tse gore o ka dio ba o goletse kae goba o godisitse ke mang mara gana mo o fitlhang ka gae o fithe o ba botse gore bommago ke mang
4: mmawe
3: keng
4: o tlhokomele se ka tla ka go betha ka molao
3: ae bona ke ya go tseba gape
4: mmawe ga go ntse ba se nna ngwana a gago
3: o se ka tsamaya madimetša madimetša o se ka tsamaya tlhe madimetša aowa le ge ba re dilo tša magwadi a swana o le ena ke ngwanaka ene ke tlo mong yaka goba go fitlhela ke mokgwetša ae nkampe ke kgaogeletse go go batlhoga
5: Grootman.
1: O do dira nna Grootman o sa swa rnako. Mo mona wa tseba hore nyi ntwe ke be mo yena ke nako mphumona.
5: Grootman wa itse Spain tse dingwe ka mmasa eteng ding khamile mara o ira halang ke re ke xiane le mo wena ke bona ringa sia.
1: O ra gore nyi the Spain je ne ke bo bolelang ka tsone. Le botho go go fitisha sele hore nna ko feel so.
5: Grootman Spain se se le se se sa o latlhela le gege ba ke Spain wa itse mara as long as ke bone ringa sia wa itse ke santse ke tle ke xiane.
1: O wa ntse ba hore ke nna mamo wena ga botse. Wa tseba gore gore o apare so o kano ba o aparisa ke deposit line o fa ke nna tšhelete ga bone
5: a mara wa itse gore ntanko ke dilo tsaka mana grootmane federa o monate mara
1: a ke bose tompotšhia gore ke monate o sa le ko go fa tšhelete mo o tsamaile ka lebile be ke nagana gore ke scamming ka baka botsa le lefofa mola ka gore ke ena amplugile le wena
5: ai man grootmane mane o se ka itse ya bjao mane a itse gore mane ke busy mane ke nyake sisitse mane ka dive rofa
1: Yeah.
5: O bona dilo tse ke di kry-ang mola Grootmane manae mane Geoffrey mane ke mothonyano mongwe wa utlwana le Shakene too much and then o tsamaya dipoleke tse dingwe tse di ke ima blind tse di heavy o tsamaya di-heavy duty tsa dintao
1: envelope ke
5: efe mara Grootmane ke dilo tse o ka di kry-ang
1: e re ke bo senape se o mo jerene
5: ke nne ke go botsa ntona gore ke dile ka re ke re claps ka tlhakana le yena ene ne bana ngwa itse gore e mana Geoffrey mara nko ntlhalosetse mana e commissioner Geoffrey man o ka re ke mothonyano ile ngwe rona le stress pila because le mabiala a nwang e shwa itse gore ke
1: kona fetsa ndi tshelete ke re
5: a pona mabiala o tura motho
1: ene ho le bona lena la ga no mo tsana ngona le ke le beletse mo se sanchez ape poleke mapolisa ba se se ba ite tshe ga mmalwanyana
5: Bana ngwa bona re dzi tswa go botsa re ke PSA. Ke dilo tse ke di kiri hang nna ka
1: tsela.
5: And then mara wa bona tsela tse dintsela mang, tse dintsela mane no bile re mane ke nana re ba bile ba mo bathula ka mo skema nyana mara at least tse dingwa bona re di fella kae.
1: Ke tsoma ba le pheni nyana ngwe mo pelo. Mara ora hore a shitse ya gana mo le tla pontsenetse a feela re ka bana.
5: O ka gona hala tsona tseo because le ka mola hona le mentse ba bangwe ba ileng gore le bona ba tshwara le gegeba ba bangwe ba na le gegeba so bona ba bo tlhoka le gegeba ke bona ba ileng gore itopela bo
6: tamatiri e ye ka mo di sala hona tsa o tala ka mo ha
7: o bone jo jo mo khosi
6: ke mo sadia se a pa
7: ba se ba ke be di ke sarola
6: e ke tsa e ya
7: ka re re ke ta mo wena mo re ke sha
6: o se ye ye ka
7: ha pe ke nya ga re luki sha ke re ke e
6: ana re pa luki sa ka e mo mo re
7: o bona gore a go bere ke ga kwa ke re ke
6: e ni bya rena ke le buri tse ga rena re mo ke sa ka matlolo a re rapele mosadi re
7: tlo ne pole wena maselepe Fulo ka kwa greke le batho ba bona re fa nyami ba bona re fulo ka ba go greke
6: a se hane a ke re sa tlhane o e miske mo se bana mara rena sa rena ke re rapele o re dilo tse ka moka di fetse se mo se se to fetse
7: hish para maslep o ka ba biar garra ra ka fake priest se tsawa
6: ra di ane ra kuma muruti
7: o no le le William wa
6: e to khona ya ya ne wema mro
7: khale ke bolela
6: na mara
7: le ke ke de lo
6: le modumedi o mo bjana wa le bala maikano
7: ka re tshentse ka le ke wena
6: a bya la ona yi a bya la ona na se sa tsiba mma go robi we na fa mara tebe le le ya e bala
7: ka gre ke re ke bile le ona ya bolela
6: re kana mara tshentse
7: gore Jesu ke khosi re tla re mo hoja pele wena
6: awa nena wa mpona kana ka mo ke feleletse mathata ka moka a kereke ke to a emela o fitlhela ke fiwa ona mphapa ka mo kereke e ke ya rona mamorobi sa rena ko o rapela sa rena ko o gopela modimo ra tshwana le pholo le Silas mola o ditiro le ba ba e ka ratoronko a ba ka ba tšhaba ba ile ba kwela pele ba reta modimo o re dilo ka moka diloka nna bjela wena o tšhaba ene
7: ai re tlo ba ra swanio ke maphodisa poloka wena o bone maloba o bothatase
6: maphodisa a na o re tshwara na ka re tshwara a to re lokolola bjela ka Jesu Kriste le rena a re emele mosadi a re tie ka moara kereke
7: bana ono dia ka rona ono le gore he ka kerekeng ka kerekeng a o nyake re samaya a re samaye ona go ne kereke mo gausi yo re thusa ebile ba re ba fa le batho di-challenge le ka maupi ka ba re khuditse mothako wa ka mo
6: makhumo a lefase le re ka se a fetse mosadi a se a bone nna a senya ke lekhumo ke nyaka modimo wa ka fela

0: Hallelujah. Ke re Satan ya ka leka ka mekgwa ka moka gore bia fase mara rena re ka se dule fase. Hallelujah. Le tshela modimo le a bolela re go tloga mihleng wa David wa John the Baptist. Go fitla ga byale. Mushwa modimo o itemogela ntwa, o itemogela di kamano tse di sedileng tse shile. Hallelujah.
1: Amen.
0: Mara rena gona mo re ka wa go. Ke tle fa go tlono le tsošeletša bana bešo. John 14 verse 27 iri ke le tlogelela khutšo. Ah, modimo o re file khutšo. Le ka re ga maemo modimo o re file khutšo. Haleluya. Ari ke khutšo ya ka ye ke le fa go yona. Ga ke le tlogele yona bjalo ka batho ba lefase.
1: Amen.
0: Le ska ja re taba tše bjalo ka batho ba lefase. Wa bona ka ga mathata ke mo modimo a re loutsa go gona go swana le gauta le a itse ba gauta ke gold e re swane tse sepile ka re ga mollo gore be purifywe itle gone go ba go gauta ye re reka gore e rata jale le direke e sepile ka re ga mollo ga bjane mara mollo o ga swa gore bolaya man wa go diela go re purifywe re phadime e re tsatsanke.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: My God.
1: Ah, mogetsi.
0: Hey.
1: Wa go re murutu wa bolela mara mogetsi. Hey, tsere wa mara ne mata.
2: Ha ya re bodije.
1: So sanje o wa kreke.
2: Ka ni, da re boeng kreke.
1: Kreke ke ya rena re ya.
0: Hallelujah. Hallelujah.
1: Amen.
0: Kreke mmamro o se re ga botse. Sane tse re buyeng re ya re ska tlosha ke di pay for. Glory to God.
1: Amen.
3: Awesome.
4: Di fucking drunk as iso. Wena. Para ke man, figure para su geiso.
3: Ah, wena atena wena re connecta ka network. Wena o se vara sa ka 333.
4: Ey ma iso ka ne le ke juju ma di.
3: Oh,
4: ma di ene ga me ba izi. Ba su ja ile grand. Lo go kota go go. Ba su geiso.
3: Ah, mona ka mo ke ka ga ere go kota re tsene rena.
4: Yeah, no matter bono, mona di biga di tsene. Ba me go tsene le ke patanti. O de nna nna o nyaga.
3: Ah, oh, eh, ke dule le fast.
4: Yeah, said that's a good set la de go.
3: Yeah, na lo wena ne. Korre a connect. Ba bona nthlatsi o re be ile so. O re be ile together na lo wena.
4: Ke tsena ga imu.
3: Ke go bontsha hore na lo wena go tsi re ja khole le ka madi.
4: La dos witi, ga ti vieta it man. Prat mun mela da kusa.
3: Oh, yeah, Lester. Bo, extra nyana zakanyana. O na ri tsawa tsaka di vaisha. Yeah, zakanyana muna. Eh, la pala ka le tla thubela. A be bo ya mo sanola ka muna o nka ka tletse. Wa so o mpa pressure gore na ke monyane. Le doctor le le mona.
4: Doctor Ted Mudami. O tsere jale wa sa ofi nyongola tsa kana.
3: Awa, bo ya Brasox. Ke nya go nya la kringa a ka se ke nya ka pa nya o re ne ke a ka kwa. Ko tshintsha se.
4: O tell me, Jesus Charles or go pela chalete. O wa di metsa le go fetsa chalete.
3: Yeah, ho ho ka ngra di manyana chalete ka go nya. Ke tlo busha se ba rasa.
4: Eh, ma speaker check e zoma. E ka nya drongi o chal chim. E ka sine big magazine. Wena ka go fetsa le go tse patela ka eng ka roje nature.
3: Na, zwa reki.
4: Ne, mari ka yo next check.